0: no atifia sɛm ɔse nkoa ɔse nkoa mumfa so na mpopo ntie mu ho na mfa muru ano asɛm mfiri mu akoma mu
1: nkoa mumfa suro
0: ɛne mpopo ntie mu ho na mfa muru ano asɛm
1: ntie mu ho na mfa muru ano asɛm
0: mfiri mu akoma mu
1: mfiri mu akoma mu
0: sɛde mo yɛma kristo
1: sɛde mo yɛma kristo
0: ɛnyɛ ani susum
1: ɛnyɛ ani susum
0: na wɔna wɔwɔ nipa ɔse na wɔna wɔso onipa ni
1: mu nyɛ te sɛde mo yɛ aso onipa ni
0: Na mmom se Kristo nkoa a mo firi akoma mu.
1: Mo firi akoma mu.
0: Yo Nyankopɔn apɛde.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Nkoa. Hmm. Ɛnhwɛ sɛ wo fa yire ba nsa na wo twa mika kɔ.
0: Tinda bi.
1: Ɛnhwɛ sɛ wo bla panyini ba nsa na wo twa mika kɔ yi ni hyɛ te sɛ wusi.
0: Nda bi.
1: Ɛbla wo ne hɔ ɔne hɔ no ɛna ho sɛ hɔ.
0: Sa.
1: Na wo bɛwuram na ho sɛ sɛ hɔ a. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ne wo ho so ya bofra pa.
0: Sa,
1: o ya. Nshira wote se urade ya shira ni mpa bi no. Nshira ke urade.
0: Amen.
1: Nti o se nkoa, mo mfa suro ni ahopopo.
0: Enti ehuna mfa nwura no masem.
1: Chapter 2. Verse 9 to 10.
0: Titus chapter 2.
1: Verse 9 to 10.
0: Verse number 9 no. O se nkoa nso.
1: O se enkoa.
0: Mo mra ho ase.
1: Mo mra mo ho ase.
0: Ma wona na wo nwura no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Enkoa mra wo mo ho ase. E ma nkofo a wo mo ne wo mo te.
0: Won so wona de nyina mi.
1: Hallelujah.
0: Ade nyina mu.
1: Ade nyina mu no.
0: Won so wo mu.
1: Mo so wo mu.
0: Won
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Mo so wo mu.
0: Won twetwa won sema no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Entwetwa won ma sema no.
0: O se.
1: Entwetwa won ma sema no. O ti ase. Enyenyi ya no.
0: Ai, omo kasa me nkambi.
1: Obla yire kasa na wo kasa.
0: Ai.
1: Wo fa yire kasa na
0: wo kasa. Okan wan beka 5000.
1: Ha? O papa yire kasa na wo kasa. Na nokura nsi na wo ya no.
0: Hmm.
1: Akona kitikitiki.
2: I can tell you, wuni obi awo na wanye
1: wo. Hallelujah.
0: Amen.
2: This year, ye be
1: Yakopo de ne sabe bo wa no soma wa no form de na hono.
0: Hmm, wa somba yesipe.
1: Omla wo ase kura.
0: Dabi, oni ahombrase ye.
1: Meti ni wo masha kasa, ensisa ho ni passenger. Eko o masa si jai channel still meti ni
0: sa want ya se da encho ba wa party nti ai
1: hallelujah
0: amen
1: o masa ko o se fa channel we si 24 series we si 24 passwords we si 22 and aye ntokwa na o masa si 20 passwords enya hwe
0: fa channel
1: jai man no me anyi adwuma
0: han encho bo nti want ya se
1: no want ya de na masa
0: ai Ose na nkwa so wamra wo ho ase.
1: What you say me no? Ba bi ewurade de wa she bia no.
0: Ose bra wo ho ase.
1: Perform.
0: Hmm.
1: Bra wo ho ase. Oko Colossians 3 ya. Ye fa ho nwi.
0: Colossians 3. Beza bia be kan no.
1: Verse 22.
0: Verse number 22.
1: Should all this say?
0: E won kwa de me kan. Ose nkwa. Muntie mo na mfa marua. Wuranom asem ade nyina ho
1: Colossians chapter 3 verse 22
0: Ose nkoa
1: Ose enko
0: Muntie mo nanfa wuranom asem ade nyina ho
1: Mo ho nanfa mu wura
0: Wuranom asem ade nyina ho
1: Asem ade nyina ho
0: Enye ani susum mu
1: Menye ani suwo
0: Na wona wo so nipa ni na mmom akomakron mu
1: akomakron
0: Sa wona wo so urade
1: Sa omo a
0: wo so urade
1: Hallelujah
0: Amen
1: Ache sa wo hye obi ase na sa wo som na Eyi Kristo sumo.
0: Ai, eya Awurade suro, sanity e.
1: Ye de ko heaven. Hallelujah.
0: Amen.
1: O to aso ababo na.
0: O se na juma biela mu yonu.
1: Enti wo se, adwuma biela a wo yonu.
0: Mu fro kra mu nyane se nyamu yoma Awurade.
1: Kra mu, enti nchanse mu hohoro.
0: Eya ma Awurade.
1: Tadisie.
0: Eyi wo ya ma Awurade. Wo ya ma Awurade. Wo ya ma Awurade.
1: Enu ma ye ye no wa ha
0: no. Wo ya ma Awurade.
1: Enu a na ye de di ko heaven o.
0: O se na mo nyama nipa.
1: Mo nyama nipa.
0: Sanity e.
1: O ti asem no.
0: Sa.
1: Eti unu obi ti na obla ho ase na wo som no na wo manukredi eye adwuma
0: wo yama urade
1: wo yama urade
0: wo nyama nipa
1: na wo nyama nipa
0: o se afri se
1: afri se
0: munim se
1: munim se
0: awade nsam na mo nyanya japade so ketua
1: awade nsam na mo benya japade so ketua
0: na de oyɛ de entene no
1: aha
0: e benya de entene awoyɛ ne so ketua
1: hallelujah
0: amen
1: enti christianity no eye som
0: o se nipa nim hwehwe nim
1: nipa nim hwe
0: enim
1: enim
0: sa
1: ntuti obi fi a
3: Wuyi wa yam jia semino
4: Nukufia kutia
3: Na wawishia chulo semino
4: Se etisana
3: Se nsemino etisana Yamu mpaye
4: etufo nyankopon ye dawa se se eyo pe sa ba be hie na no pe ye ba be ti onuma asema ye hu meduane koso adum ye bi adwumre nti ase ye fo ba mu kasa ne fo ba mu kenka adum nti ne bo mpa ye amen
3: amen ena no pe ma ku fo nya ne ma ku mpa ifo nyina ntrotro quotationing we hie ma na mo dia chire chire na ye fe fe fe isini pa bibri gane awade ye nyiran ken urade
4: amen
3: Mema dwalea wale. Mema dwanea wale ya sem ketua. Ama wade ho ya din mama bi papa papa mese ene. Obenya wade a na onimse wa fesika kokko pa wo fom. Nshira ke urade.
4: Amen.
3: Na so abra Adam ehu ne yire no se. We ni midum pemu dum pemu na mu honam. We ni be friend se oba.
4: Oba.
3: Nshira ke urade.
4: Amen.
3: Ya yeah, nature say Adam non to tuna se kura. Eniti na nam so manu confuse no, e manu ko di duaba no. E so ne awade ho e ya e din amama, e di ade ntia. E ne obe nya awade a, obe ma kura se ne pekeke kura mpo no a. Test message ni adanse di a, obe di ama na dan fofo no nya asem ketua. E so ye ni fira di na ke yim se dompe ne chinchini pekraman. As when Kramai ni mum
4: Kramai
3: chinchini pe dumpi ene dumpi chinchini pe Kramai ema yugu people ne so pa ntwam people ne so ye bom pa ye hwehwe awade no edo so se ne ma wo mu bom pa ye hwehwe sika gu ye botum
4: mebiri edo so
3: ukote kinwile mu wa
4: ah garden botanical garden
3: enya sem ketwa from 26 right down to 45. Wamu some hot shen krani. Ubi ashishukunu. Nishanken urani.
4: Amen.
3: Abrache biswe nga 40 years. Usroso wadini tibo kwa kuhura wadini. Babo ne kasimbu Proverbs 18:22. Yemfa huntrem. Proverbs 18:22. Yemfa asimbu Proverbs chapter 18 verse 22.
4: Proverbs chapter 18 verse 22.
3: Ose say.
4: Ose. Yo nyagire no.
3: Je we nyagire no.
4: Onyade pa.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: What did the chosen one kind?
4: Ayi.
3: Wa nkase de we nyakunu.
4: Ose do nyagire.
3: And the topic yatusu din say women's duty.
4: Mama said ye.
3: Ishake urade.
4: Amen.
3: Oh, say Proverbs 18:22. They say, "Dear, when ya yere no,
4: when ya depa,
3: when ya depa,
4: when ya urade ho ni so,
3: no when ya urade ho ni so, because onyanko pade Adam eba yeno. Esho ne ni se oma Adam kuantra ono be pe ni se subwa fwa ede ade.
4: Akano.
3: Ene na de bumi ni na suma ni chatwo.
4: Kiti.
3: Dear urade kura ope masem. Into no wu ya unyane yeno a man or dan who did chromo face. Then so open kutruku a juma. Eddie woma yeno. O paki meman kwa 11. E put you as if you my peke for frakahono. Asino. Wasako yi bema.
4: Bema.
3: Ute drunk kutruku a juma. E would I do what the meman hey ye. Ishanke urade.
4: Amen.
3: Ne drun shirano. E drun shirano. Ishanke urade.
4: Amen.
3: Let's say. Wadi ya mama, je urade do mapa. Inti na wanka se diye wenye kunu no.
4: Nae, diye wenye yere no.
3: Osi diye wenye yere.
4: Nya depa.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Na onyesa depa keken wasenya. Wasenya e urade ho
4: eniso.
3: Efe diye ye dene efe diye. Aisa wadiye abo masu. Enemba momi ni ichinchini pebema. Ibi se subayi bia gana mabi. 90%, 80% e yi ne dino. Ama mema bibire kon na wade ene. Nishiran ken urade.
4: Amen.
3: Obaste ya wade asia unpeso obe bile no huwa siya ma bema. Because wamo bulo fuba kwa ya wamo ka. Eh? Se mani meme nina ye pe.
4: What a man can do.
3: Even better. Better no cry ne urade tia no te suruwa. Nana kuma bwani si pro. Oba ntumi nyese bema da. Asemi siya yasi mema mlo. Enipa mlo. Na ye friend emema. Isha ke urade.
4: Amen.
3: ɛyie si a mɛma ne tena se ye bibia aduane ma ne noa ɛma adwuma ɛyɛ nyinaa ne se ɛno aduane wɔ ayie ase ɛyie no ho ntoto ɛyɛ nkɔ yi funu yɛ nkɔ fa adaka yɛ nkɔ sie yɛ nkɔ bɔ amena ɔbaa bi anim nti mpanyimfoɔ so wɔbaa totu a
4: ɛhyirankɛ
3: wura de nti sister sɛ woatotuo na wode akɔtwere waa wo dam na ntwere wo kunu dam a hwɛ ni yei na ɔbaa totu a
4: you
3: must submit yourself in shanke urade
4: amen
3: o your ba bele ho ase confirm she dey we sia page odia no enye saa na yakopon bo se ma meyo o se dia wanya yire no wanya depa ene akokoye ti se obi nya yira no wasa akofa problem
4: akofa how
3: akofa how
4: this one
3: se asem we atene dia wanya yire no no akofa problem dia wanya yire no akofa mane akofa how
4: amen.
3: Me mama said you were power one cry. I could be back could be a sempa FM.
4: Amen.
3: Yawa de be 10 o'clock. A quabba consists of me bien kuha. Say, by a mere betidi a cosso. Tina tin yipa. Oba, what you mut time? A quabble bonny be. O se awana wa ye dena wo she ya si o mesiafue awana wa ye dena wo she ya si ishake urade
4: amen
3: enye na no ya 2002 muko beji ba ya keminim so ba no be ma betuma ye pe
4: muko che
3: even better beji he ya ishake urade
4: amen
3: minu ya ba maya ma na no sister bi ba ma ni mo se sofo menya 35 years so fu beje di se se kura bo me se
4: ntibi mpo
3: se se kura wo hwe na chi kura no se kura wo hwe na chi kura no ebo no o se so fu na no na mete se na mnim se yefre me sa yo go to wura bi
4: yo
3: bi beche a yefre no e jan ka wura de
4: amen
3: ade anko se se mama mama na elusu hope wa wadiem Uko Calvary ma member 10 gram kesiye 40 42 43 38 o friend musa se kwakwa de na onyanwale osesofo mempe ha obi a heaven na mepa ko
4: amen
3: ishake urade
4: amen
3: menkofa oba bi a metom ho so ama me ama fam heaven ama come heaven to from say team oba so betima ka heaven atofo nti uko first corinthians 7:20 a kai ho yemfa wo ntwa mu ne yenhwa de Jai honum na kai ho na fa ho twam yehwade First Corinthians chapter 7 verse 20
4: First Corinthians chapter 7 verse number 20
3: o say say
4: o say o say fra kwa a wa fra obi wo mu no na ne
3: Kenitia First Corinthians chapter 7 verse 16 Kenitia ho aha
4: o say na oba unim say
3: oba
4: unim say e bia
3: Ishakewa.
4: Amen.
3: Senye ye ma menom pa na efo so ko kwasi wanyi walio wa ngo ba ntu mesere so ngu amama yi ase a. Enke ma bebre wa wade mu pa. Ke ma bebre wa wade mu pa. Because said ye ma no tete mra ma bab abla bono. Ishakewa de.
4: Amen.
3: Tie ne ye. Oba utwim ko fimpata shumani suo ba. To fair room, Sabbath, see from Osha Bemas. A shank and ready
4: men.
3: And it's in a sadia, Oyankopo, as she share, no. Or Babi out the Bema, Nukunu, Abadaka tobacco, so. Wabada from a chill baby.
4: Aye, Shanassi.
3: A shank and ready, just a wish and I see. Eh, I tell about what the decal, Quabama decal, Quadanas or Quadaba, or Quada a bind. Na yere na beda otumi frene se free soli baby ameda na beda baby a oda. Oba wo ne bema wo ne oba da tim bia ro akoda ba. Because e chire ho no enye bema dabre no ho. Chese bema bibiem no e chire se wo na sese wo di anim wo bibiem. Nti oba de otwe motan twe ho kopim pata ya kofom. Ya kofom. Ishanke urade.
4: Amen.
3: Ya kohena na esim na na esim hini na yere o na wadi e fet dodo me kwa me hwe ndu sa isha kewrade
4: amen
3: ni kuna koma dane so isha kewrade
4: amen
3: eto kroku na ina prepare manke fufu da enya sem ketwa tina na na esim hini ewua ka ho na nko ka so bewua ka ho sa akwa Oba kofam, sister kofam, bro huasi. Oba wanu for what page would dear too much. Ishake ulade.
4: Amen.
3: Oba wanu for pa. Oh. Ekwa kwa da. Nikunu etia. Shede wasi asishan wansi wako Congo war. Congo war.
4: Oh, aye.
3: Nyako pon bo bema Genesis chapter 2. 19-24 eno bo bemba eno ka se mema onipa kontena mebo ne seso bo afo ma ede ade na o se wo yi nipa ne mfepade ba ko odi yo wo ba na odi wo ba ne bemba no tieni e pa etu kwa bible ma eye procedure ka shadi e bo 1 Corinthians 11 verse 2 to 4 kai wo mam
4: 1 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4.
3: 2 to 4.
4: I say. Tifi asem I say.
3: Aha.
4: Ema asori mu abrabo.
3: Ema
4: asori mu abrabo.
3: Hallelujah.
4: Amen. I say.
3: Service. Ofa English Bible no baka obaka service. Che se se de se se oba so. Na o kire. Na eye ni diso. 1 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4. Yen kai ho hwe.
4: I say. Na ma yimu aye se. Munkami
3: adienyinamu
4: na munkura tetese ma mede me hyam nsam
3: ehe
4: ne na me pese ni se barema biara
3: ni yepa
4: ahan
3: honkonko na kasa
4: ah o kasa
3: ono honkonko na o kasa de ne sesir bu no se me pese
4: ni se barema biara tiri ni kristo
3: barema tiri ni kristo
4: na oba tiri ni obarema
3: oba tiri ni obarema
4: na kristo tiri ni onyankopon
3: kristo tiri so ne de en
4: onyankopon
3: enti edidi so
4: ahan
3: oba tiri ni belma Bema tini Kristo, Kristo tini nyankopo. It is said ya Bema, entumi nsa Kristo hu nye bibi no. Saaso na oba so entumi nsa Bema hu enye bibi. Ishake urade.
4: Amen.
3: Etu oba utumi keka feta uti.
4: Se Bema si.
3: O prayer. Ekopim Bema. Ti. Sister kofom. Se Bema djuma se ya na no nkyere se na wie ya no no.
4: Na bi.
3: Sebe medjuma seya ne no nchese fani chuchiri fomu. Sebe medjuma seya ne no nchese fani ya notie. Sebe medjuma seya ne nchese fani ya tadie fina posa.
4: Debi.
3: Be medjuma seya ne be mani dasu uho. Ebi nti, ebi mfiriso.
4: Debi.
3: Ebi meka ho. Ejanke urade.
4: Amen.
3: Genesis chapter 3, verse 16. Ehone urade ka se.
4: I say,
3: Obani de.
4: What you say?
3: Oka say.
4: I say, Bema mema uye ne unyi semu brado son.
3: Obani de oka chere ne say. Mema ubre ene unyi semu brado son. Adoson.
4: Yo muna abe wuma. Na weni be jina ukunu. Na ono be du so.
3: Ewana ya medeno.
4: Ah.
3: Na ono.
4: Ne be du so.
3: Ukunu na weni be jina nono. Ono. Ene ube du so. It is about person with the Bema Shua, and ye, it is what the carcass don't say. Obertini Bema, Bema Tini, Christo, Christo Tini, Yankopon. It is a ye need this war step by step. Hallelujah,
4: amen.
3: Ufitip lako Paul was here,
4: Mujaba,
3: and Mujababa, it is in Natin ye. Waba, who person we have Bema, tie, Natin ye, pa. Obani niklu kasa eye suggestion. O suggestion na bema fa no afa. Wa mfa na so no akọ na okọ nsohwe mu a. Obehu se sa me yiri nyansa wotu mefo. Ana me ye bema kwase a manfa.
4: Ai.
3: Oba wodi tete ma bema. tienye na tienye pa wo ba bi tumi ditati ma ba ma akwakopem se ba ma na busuafo okora ntumi ma vie ho
4: ai
3: tienye tienye pa oti so bi bo gate no biye na se ni kuno wa fase a na ogina valanda num na watwe wo onya ho se ono ni nua ba ma na eba dia e bla ni
4: dindi
3: ishanke urade
4: amen
3: wo se oba ukunu na ebedi uso tienye pa na ukwa new testament na first peter chapter 3 verse 1 to 5
4: First Peter chapter 3 verse number 5
3: verse 1 to 5
4: I say sa na mo ajere no momre mo ase e ma mo ankrasa mo kunu
3: yi ni makuma
4: etifi ase mo ase ajere no mo abrabopa
3: e soro shem ne se
4: ajere no mo abrabopa
3: ajere no abrabopa asem na de se I
4: say
3: tie ne pa tie ne o Sabre radio bi sister ne dwom na na bla na bi sister ne dwom na na bla na bi e tene so abu se bla na dwom na na sister na bi na tie na tie ne ye pa wo se eyirenom abrabopa na kyesa eyirenom wo abrabo bi e wo se wo mbo bible no koma okasa kire ma mo esene mema e sha ga urade o se o se e ma fa ni ewu ade en shantade ese first timothy 2 mebua but wan ka be ma sham wo tietie na tie ni pa afutuo bible no otu ma afo esene mema o se first corinthians 10:34 na blibe ma e be kan o se wo se oba ade me ma no kwan se onkasa ana se oni be ma so ye be kan ho
4: ye be kan
3: tie ni pa tua so mami
4: I say, sa na mo.
3: Aha.
4: Ayirenom. Mumla mo ase ma mo ara mo kunu.
3: Mumla mo ho ase.
4: Aha.
3: Ema mo ara mo kunu nom. Tu asoi.
4: I say, na se ebinum antie asem no so.
3: Na se ye ka asem no kire nimpa bi na se wo mo antie a.
4: Onfa ayirenom abrabo.
3: Ya fa, oyirenom abrabo a.
4: Asem eni ho so.
3: Asem eni ho.
4: Nya won.
3: Hallelujah. Ya fa oyire abrabo a. Asem eni ho. Sister we di onya obrasie. Sister we di omuade. Sister ye ni nwuade o wale oba na ni nwuade a. Be ma na wo problem. Kumasifie ufre timatim. Na wa be sere kod santase. Ufre santase wa be sere batek. Ufre tek na otiesi atonsu. She oba. Be ma ni oba ti na oba ni nwuade a. Fi se ntokwa ye kunu wadem na odi pia bonte. Nti fie wura. Bo se fie wura se o ha mo ani ona wo yire ntokwa ne de bosum wu amam bosum ye no ka ho muntu
4: ai
3: tina ti ne pa na wo twa sam ne so ababo ne sesen
4: o se onfa ejere no abrabo a ase
3: ne yi nya fa wo yire no abrabo a
4: asem
3: ne ho
4: o se se obetwa mo abrabo a ho tie wo su
3: se oba bia no ye be hwe wo abrabo a ho tie wo suro mu Na to asem ne so a.
4: Mom, I say. Mom ma mo ahyade e nya.
3: Enti mom ma mo ahyade e no.
4: Enya mo
3: na. Enya mo na me se wo ba. Wo ntuma bebira na no nkyere se di ba ma so. Wo mpaboa bebira na no nkyere se di ba ma so. Oba wa account ma ye ma na so wo sika. Na no nkyere se di ba ma so. Oba adwuma koso na no nkyere se wo kuruma ye abofra.
4: Da bi.
3: Listen and listen well. Tie ne tie ne tie. Na tie ni ye pa

0: $5 million consultation fee. Now, oh, doctor, doc, Urade, Juma, na mu yani say ye. Mu yani say, now 2 hours in a swa. Tie.
1: I say.
0: Ah.
1: Namu adofo. Mon kai sama.
0: Urade Jesus Christ kai ano.
1: Na suma from 2 hours.
0: Ah.
1: Se wa kachira mu se.
0: Se wa kachira mu se.
1: Ebre die tie no.
0: Fe di fuo
1: ba. Odi wona kono chi.
0: Ah, omudi wona kono chi.
1: Omuyani akono.
0: Odi omuyani akono chi.
1: Yerem ni wona.
0: Wani wenim ni womwa. Omudi papa mu ya.
1: Na mechi di fuo.
0: Ah. Kona mechi di fuo.
1: Ah, weni hu.
0: Ah, Urade Jesus. Na Urade adwuma ne yeko. Aya yo usam. Me hwe me fons na me hwe voices beble gugu so. Oh Lord Jesus. Urade Yakobo wi ya mabo. And a click
2: Jesus 17:17.
0: Bible say, adi enyina ko yefunu. Esan so ye de ade. Ukwa verse 17 na, chonsom ne kasem bi.
2: Verse 17.
0: Wo ose say.
2: Wo ose na nyankopo ahinie no.
0: Na nyankopo ahinie no.
2: Enye didie no wono.
0: Enye didie no wono.
2: Nemum eye trene.
0: Nemum eye trene.
2: Asomdwe.
0: Asomdwe.
2: Ene nkukuma ni gie.
0: Tie. Nyankopo ahinie no. Enye edidie no wono.
2: Eye trene.
0: Eye trene.
2: Asomdwe.
0: Asomdwe.
2: Ene nkukuma ni gie.
0: Ene ade ene asofo ma asomdwe. Ema Kristosum. Ama Kristos me na ye time. Ebi kura kon no. O ka che obi se me enko asori a. No, che se. Ewurade Yakobo wo hu ye mobo. Ah, Israel FM 104.5. Enwo ma e koso no. Se ya nyiri ye ho. Ah, ye be ma nimpa bi e de wo muti akowura. Abusumsum mu. Na so no madwe ye wo mo se. Wo muti Yakobo asori fi.
3: Urade bobo mpuni mpu ukotro shem ni mubi oni urade bobo mpuni mpu biyano urade sani na desuwa
4: encounter with Christ
3: urade wamuwa kwa jufu wamuwa kwa jufu urade mpe ubiya obo enoma tuho meyene maye osi wa wasuwa wa desuwa breno fabra
2: nobesio yes
3: ene kristo fun bebre ya kwadofo
2: mm
3: o mpese urade mom toa wo mo ba bia wo mo wo no hallelujah
2: amen
3: oba ne ni kristo bu mpuni mpu urade bi sha no don 5 se wo pese ho ye odi ya
2: na
3: o se ene ye wo pese ho ye odi ya sole na ye de ntena ho anko obeko so atena ho
2: toa na mo
3: jenke urade
2: amen
3: se wo tena ho a
2: obeka ho
3: anko obeko so atena ho Urade mo kwadofo
2: da bi da.
3: Ise ke urade. Urade mpo obi odi abobo. Obi a wani ani da so wa na blabum. Obi a ode no ho ochie urade mpuni mpu bia bia ne kwa. Osande ne haw ekoye. Mpo obi no mu e haw koye wo ma meye urade aye ne so urade wa mfa ho. Because no nim said you ni pesi ye de. Matthew chapter 8 verse 5 to 14 Ebra so genene ni Yesu bo mpuni mpu. Ishake urade.
2: Amen.
3: Mishu obi oni urade bo mpuni mpu bia no.
2: Na blabo se sai.
3: Ah. Ena no abofo no ni Jacob. Urade be sna ko no.
2: Yes.
3: Jacob o yiri ni se Genesis wo Jacob o yiri ni se
2: so m kwana me ko ade e same
3: o se se wan hira me a
2: me ma won ko
3: hallelujah
2: amen
3: eduru ba bi a ewurade pe nkofu a wo mo din no me nam
2: yes
3: ewurade se ushon mu a on pese u be jai ni mu kopim se o problem le ba dia
2: ebe
3: so obo ho a oso ewurade mu kakra bi
2: no hu bibia
3: ne wajem
4: jim
3: hallelujah
2: amen
3: and no say ni pa no ukole revelation chapter 3 verse 15 to 16 na this e metri mi ensa ni dunum ekodumi ensa o kan se mbi
2: itimi ensa
3: aha
2: dunum ekono
3: aha
2: minimunyuma so nyunu anashe
3: so nyunu
2: anashe
3: so
2: nyunu a
3: so nyunu
2: anashe a
3: o ye shea
2: ankeye
3: ankeye
2: afena so ye botubo jonti
3: so wo ye motro mo jonti
2: ma fi ma famanu
3: so wo sa de ade ni sitie esa nsa wo ye motro mo jonti
2: ma fi wo ma fi manu
3: obisha urade mu kakra bi no ajam
4: abre
2: yes
3: Joseph yire urade
4: Jacob
3: ayire urade o se urade se wan hira me
2: ma onko
4: urade bo fume she we
3: urade she ni jesus awo se we din the same
2: fem jacob
3: o se ne fitie na de ko yem fro jacob e be fro israel
2: hallelujah
3: uni yakopon uni yakopon e dia
2: dia ko
3: hallelujah
4: amen
3: uni yakopon ti se de dru ba bia uni yakopon kasankasankasa uni ne dia ko a uti mi no
2: esa ja na ka be ka se
3: oba ne ka se Wasim papa ma hanu akopem se me ha wono bae de.
2: Nabeko,
3: beko. Ti osole anu sinu kwa anu. Osole anu sinu kwa anu. Osole anu sinu kwa anu. Dakro pe papa ne hwe di no se no. Mami o ha medodo. Ti osa na sem ne mehwe na me ye de.
2: Di ma no.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Okwa ba ko mi nu mi ensa. Ene oje a kire dia. Ka ne ha wono da so tena ho. Ni pa me bre ya pa ba wa urade mu. Ebi se, wo mo so urade mu no. When some of ye, a call back whom you know me and Sano, and then he dance with Naya the other
2: son.
3: A smart for Paul near Radu Bumpunim poor as nine. A honey is a sign, it ding from Saul to Paul.
2: To Paul.
3: And tell Radu, there's only new Bumpunim Puna, we hear in one, or the son of Shabre.
2: Amen.
3: Shaggy Radu,
4: amen.
3: Or the son of Shabre. And I know Matthew 8, verse 5 to 6, you know, Bible necessary.
2: Was it Akobia Yalasa?
3: Akobia
2: Yalasa. Matthew 8:5.
3: Ah, now to ask him this one.
2: Yes, you can say Capenio.
3: Yes, you can say Capenio.
2: Now, Safo has a penino by
3: the chain. Aslas has a penino, a banning chain.
2: Ever since,
3: and on the car say,
2: Ura,
3: Ura,
2: my buffet Yalifu,
3: my buffet Yali Yalifu.
2: Oh, who wanted to do?
3: Oh, who wanted to do?
2: No, say the same.
3: And I'll say the same.
2: My mamma Sanya,
3: my ba, no mamma Sanya.
2: Now, Safo has a penino,
3: and Aslas so penny in the catcher, he used
2: to say. Mesa, what I say.
3: Mesa, what I say.
2: Obashem is just here.
3: Obashem is just here.
2: What a car, Samuel,
3: what a car, Samuel,
2: my buffet.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Samuel Unko. Twasu.
2: Namisu mi wonipa mo tumi ase.
3: Wonipa mo ye dia ni.
2: Mo tumi ase.
3: Ti wudi e kan Samuel Unko. Because o hun se. No. Se mi ja Yesu ho a. E be kura na de ni wura sanfiri no ho. E ti wudi e ma me nyire ne haya. Na mi nim se na nu ma sempo.
2: Abofa no ba ndin.
3: Abofa ma no ba ye dia ni.
2: Ba ndin.
3: Ba ndin. Obi oni Yesu bom puni mpu yiri Yesu e so ni mu ye bia la ukọ Bible no ma fiti tire kopim tire bia nya ne fa ho die because we see obi bia la wo ye motro modo no ono awurade be fina ye dia
2: ni
3: Matthew 17 verse 14 to 16 wo mu a wo mu ni awurade bom puni mpu na wo to aso a
2: Matthew 17
3: verse 14 to 16
2: o twa fo bia yele sa
3: ha to aso ai
2: na o kodru kwafukuo ni nche
3: no o kodru kwafukuo ni nche no
2: o bi ba ni nche
3: o nipa bi ba ni nche
2: abe sene se
3: abe sene se
2: wi mabọ
3: mi mabọ
2: na me ba yitwa
3: mi ba yede ade
2: twa
3: to aso
2: o hura mane pii
3: o hura mane pii
2: ta to jemu
3: o ta to jemu
2: ta to nsuo mu
3: o ta to nsuo
2: mu me de me bra osia fo no
3: me de me bra osia fo no
2: o tuma sa ni ade
3: ya so ya ade
2: yesu bua ni se
3: ade yesu ka se
2: ene ma mu ni gidi
3: ene ma mu ni gidi
2: na mo achia
3: aha na mo achia
2: ne mo ntan kudu dabe
3: ne mo ntan kopem dabe
2: ntu bua sama mu kusi dabe
3: to me bua sia ma mo kopem dabe
2: mo fa ne mra mi wo ha
3: mo fa ne mra mi wo ha
2: yesu tia tia no
3: ene yesu tia tia
2: na mo ni fi ni mu ko
3: na mo ni fi mu yede ade
2: eko
3: yesu tia tia yire urade onenu mompu nimpu shona tadiem na obetia tia wadie na ye problem
2: amana ko
3: obetia tia yade no obetia tia wadie no obetia tia mane na wususu sei wachinia se woni awrade bo mpuni mpu na wuso ni mu a o se dru ba bi a wanka sample uba o se enkwala ye chrochro books pen school fees ni ade enkwala wo mo chrochro sa ade na mo school mu na mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no o se sa enkwala ni nya ni tempa
2: yes
3: Ishaka urade.
4: Amen.
3: Osolia da yesema mfa uyama. Bebo bomi. Wanfa mame de ene de minku sku. Ekwan bi abefa so abepa manu. Na akwa okama akwa won kan bi won. Ishaka urade.
2: 1000 years.
3: Inti wa utimi plan witrim se no. Akwa we de o hajulo mfa ne de manu ko we de o won to bwashe. Inti se we yire urade a. O yire urade a. Obi oni awurade bompu ni mpu bi awurade hyese ne ho ani nyamo hyese ni mpa ne so
2: hallelujah
4: amen
3: eti shawo hawo no na hyese dia woni awurade bompu ni mpu no se sa na ti because osu obi oyɛ motro modwe na dwene ye ni nya jeps wa no ne kansa sex no en susu se obenya bibia bi ade afre awurade ho
2: pa na dwene ntanta
3: no ukoma 9:20-22 yen hwa semu ho
2: Matthew asampati nkro
3: aha
2: Jemu do adonumie nu
3: ekko. Wose sei, aha.
2: Oso oba moje tufo bi ayalesa.
3: Oba moje tufo bi
2: ayalesa.
3: Ayalesa.
2: Na oba bi ba oba bi moje tufo shedumie nu.
3: Oba bi moje tufo ni fi shedumie nu.
2: Yesa beka Yesu atade ano.
3: Ade me nsa beka Yesu atade ano.
2: Obo ni tirim se.
3: Obo ni tirim se.
2: Se beka kan atade ano nko a.
3: Ade me nsa me kan atade ano nko a.
2: Moje ne begyan.
3: Moje ne beyan.
2: Ne begyan.
3: Na wotu aso a.
2: Na yesu dane ne hu no.
3: Na yesu dane ne ni hu no no.
2: Kasa baba.
3: O kasa wo baba.
2: Mabunto yem.
3: Mabunto yem.
2: Na ujidi ajo.
3: Na ujidi ade ade.
2: Ajo.
3: Ajo.
4: Yesu nya me munya biere biere.
3: Yesu urade mu biere biere o. Hweni padom. Na yesu mami se, mi ntie de nipa keka. Na se me bomo dra fosu wura nipa imu. Na me nya na taade mpo so mu a.
2: Moje ne begyai.
3: Na wo a wotifia wotia mi nipa de kura wonya ngura mu.
2: Ey,
3: na kampese watle wo saka atade no. Enzo hwehwe se urade ba ye de.
4: Bishira wo.
3: Bishira.
4: Enyi.
3: Wonim koya ma me we fa so nipa di Yesu achi. Mpim num no.
2: Wo wura mu.
3: A o ma wo mo pano ne mpata no. Se nipa mpim num no. Ena oba ni wura wura mu. Na hwe nipa 5000. Na wo fura chire. Na wo wura wura mu akaka wo die wodi kai wa ni mu.
2: Kaika enyemle enyemle
3: there's no way ni daso bo na bla bom se enne ye me last last nje na de shame de me kra na me wira me to ho na me for so nipa dom yi mu ni ye piame na me ko ye piame na me ko na me tre me nsaketu bi e ma ne shatade mu se kikra wo
2: enye me ka wo dia wira
3: na wade sa adwin no etu ni tiri mu no hallelujah
4: amen
3: Woma woma nyi awurade ni ukọ Psalm 20:7-8 ya. Woma woma nyi awurade ni se awurade betima ye bibi woma bla bom. Okọ kakra no wapim, okọ kakra no wapim. Sanke ye wa wutie mi na ahoma chi ya. E na wo ye obei na wo tram nipa mpim num. Ade wo sanke kan Yesu atade a. Akabla wura o ha mu. Na wura 200 mu. Na obi ye na bọche se ye wo wo. Ebi su ye ni sase ye wo wafuno ebi su simu to fom ebi ti awoyem anka onya de abefo so ohu bi o na so ba no hu se yesu ye mfa ye sanka no
2: ensa kokwa
3: ensa nkokwa
4: tabi
2: we ye last of
3: ti at least
2: we ye last of
3: ebi aye piapia mi nyina akire aye ye wo nchochede nyina chi no me fo so duru ho nko ade a
2: last of
3: eti wo duru finfiri no wan san Hallelujah.
4: Amen.
3: Odu fifiri se nipa mpim num a Yesu ma wo moduane no. Se nipa mpim num we oba ne famu o. Wo ntete de famu. Odu fifiri no wansan. Ofosu ya fosu ya so be kwani mu. No de mi saka ke Yesu atade. Wo wa. Mpim num no kura wo ntwa mu wo ha.
4: Debi.
3: Obi na bacha wo na no asan nechi. Oti aso dem wo se me yale da ho kra ya mesra me.
2: Ti meje aso no.
3: Sa ni paro wo ti antra ni paro ho hampo. Hallelujah.
4: Amen.
2: menye yi ya megame
3: ah menye yi
4: ewo ya mehwe
3: tiaso ya ya mehwe
2: aso aso le megai
3: omun nim sey Christianity no determination
2: osu munipa
3: nim sey osu munipa
2: mm
3: safo no
2: mm
3: Psalm 20 verse 7 to 8 say
2: Psalm 20 verse 7
3: to 8 say
2: ebinu ka fo ntiasia na
3: ha
2: ebinu ka fo aponko
3: ha to aso
2: na yen de
3: ye de
2: e ka fo awurade
3: ye ka fo awurade
2: ye yakopo odi
3: na yakopo odi
2: obu wudie due so
3: hallelujah
4: amen
3: wo se safo no wo mu bubu due due aso
2: hwe ase
3: ahwehwe ase
2: na yen de
3: na yen de
2: aso no kire bi gina ho
3: hallelujah
4: amen
3: wo mu nyatwomfo no wo mu bubu due due aso
2: wo mu subu nipa
3: ahwehwe ase
2: yes
3: na wo mo mo ni awurade bo ni mpu ni mpu ni de
2: sori trebeyi
3: wo mo sori gina wo mo naso
2: trebeyi
3: jeniye pa wo mo mo ni awurade bo mpu ni mpu no sori gina wo mo naso trebeyi jeniye according to Jeremiah chapter 20 verse 11 bible no kan sem bi wo
2: odi for Jeremiah
3: etredu no
2: Chebudu ba kuno.
3: Ah, what's say?
2: Na wadi jema chisa dombalima.
3: Wadi jema chisa dombalima.
2: Nihuye hum.
3: Nihuye hum.
2: Ani timati fuwa mwenye fiasi.
3: Ani timati fuwa mwenye fiasi. Mwenye
2: fiasi. Mwenye fiasi. Na wun tumi.
3: Na wanya diye.
2: Wun tumi.
3: Timi. Chema ebidin.
2: Chema wun tumi.
3: Nishake uradi.
2: Amen.
3: Wasiye uradi jema chisa diade.
2: Dombalima. Ani huye hum.
3: Uradi nani wane masu. Abuwa kukukura mpo ya abuwa ni. Onukura nani wane maso. Nyo nyankupo wado ubetina. Psalm 21 verse 11. Wasia uradijina mechiti sado mbelima. Nihunye huu. Na Psalm 21 verse 11 ni kasi.
2: Psalm 21 verse 11.
3: Ahababu sisi.
2: So obo wahupo mbwane.
3: Nche uradisi. Se wamu bo wahupo mbwane.
2: No usubo ni bi huwa.
3: No wamu susubo ni huwa.
2: All to minyo.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: What's your seven ye? Sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bompu ni mpu wo ye awurade ba na wo ji awurade di
2: wo
3: ti
2: bo
3: ni sawo awurade ni wani da so awurade ni ubi bia wo nkwaje wo chem ni nyankopon a bible sawo ni pa da se ni betra se abon ho po
2: boni
3: abo po boni
2: super boni
3: na se super boni
2: wo ti nyo
3: wo ti nya ni ade nyo ade ade se na wo ti nya e fi sawo awurade jina wo chi
2: se don balema ni hu hu
3: aje se wa nyen ni
2: yes
3: Bible only say Obibiala John chapter 5. First John chapter 5 verse 2 to 5 you know. Okay, say
2: you hold in my dick.
3: Ah, to answer. What say?
2: Did you mutumi na dance di?
3: Did you mutumi
2: na dance
3: di? Na dance di. Tell you, would you ask him pen di ya?
2: Na dance di wechi.
3: Na dance di ya. Ufosu wetai so na dance ya ede
4: nya
3: ufosu ro ro ni panu
2: bunya dance
3: so na taade
2: ni bunya dance
3: e to si jide mu
2: fumi
3: ene
2: na dance
3: da uka yesam na
2: obi oji se yesu kristo di
3: obi oji
2: se yesu ni kristo no
3: obi ala wo jide se yesu ni kristo
2: nya ko pon na wo no
3: hallelujah
4: amen
3: to aso e
2: se ye do nyankopon
3: nti ye do nyankopon
2: ye di na shade aso
3: ye di na shade aso
2: ye di hunu se
3: ye di hunu se
2: de nyankopon ma
3: ye urade ma
2: ye di nyankopon do no
3: we ni nyankopon do no
2: se ye di na shade aso
3: se ye di na shade aso
2: na shade no nya din
3: na shade ya no so nya din
2: ifise ibi na nyankopon wo ye no
3: ibi ala nyankopon wo no no
2: adi wi aso so nkunim
3: adi wi aso so de ade
2: nkunim
3: pati asem no ubi ala nyankopon wo no no
2: wodi wi aso so nkunim
3: wodi wi aso so de ade
4: nkunim
3: hwe sa akroma na mi wiomu a na opa akukoba achi no a akukoba no de obetumi adwane na wa ko shema me na tabaya se na
2: ha
3: akroba ntumi nya de
2: en chiro
3: hey de otwe no ho no e
2: ah wo chine kura chi
3: hallelujah eti na nkrofo a wo mu ni jidie wa urade mu no ebribia no
2: frama bo ya
3: kwai frama no bo samfo ya te sa akroma akoko a ba wa yi no ho afri ne maame atabaya
4: se wo di bambo bia
3: wo ne bambo bia akromane tofu na wode neko
2: ka
3: etu obi a wani awurade a mompu ni mpu anye awurade ani a nshake awurade no wati no ho fra taban na se
2: ha
3: akromane jefu
2: na ohoro ko
3: na edeneko eti bible so obi ala ukatwo ho na
2: Every say bibiela
5: bibiela nyankopon wo no no
2: di wiase nkunim
5: wa di wiase so de en
2: nkunim
5: it was me makuma mamunjo first John chapter 4 verse 4 if say
2: was it amankuma
5: amankuma
2: mu firi nyankopon mu
5: firi nyankopon mu
2: na ma di wiase nkunim
5: ma di wiase de ade
2: nkunim
5: nkunim
2: fi de wo mumuno
5: if say de otimu mumuno
2: so de wo wiase
5: hallelujah ma di wiase nkunim
4: amen
5: it John 16:33 bible ne kan sem bi wo Odofo a wosume urade minim jidie na wode sume urade no
2: osum nipa
5: minim se de ohu urade no fa urade kaseye de mani ye no mi hu se de wosi hu de fa ni tumi ni na wode no mi hu se de wosi atiase fa urade aka bai no se de wosi shaseye no minim bia na watwe hu apie se woni kristo bagbo mpuni mpua John 16:33 say
2: John 16:33
5: ah was
2: ye na makama chemo
5: osi wei num
2: ana makamache
5: ana makankira mu
2: na manya memu asumdwe
5: na manya memu asumdwe
2: mu be yeyam wiase
5: die mu be yeyam o wiase die
2: na so ma mbonto mu ya
5: na so ma mbonto mu ya
2: na di wiase nku
5: ni se ma ade ade
4: di wiase nku ni mu
5: eti obi biala wo she urade ataba yase no
2: wadi nku
5: ye nku ni difo safo ni ni abobo
2: da bi
5: safo no nye ya dwene she de ye dwene ya wie
2: nda so asa
5: ya pim Shawo chon hu flata bay na sia. Babo no obia wani awurade bom puni mpu bia no.
2: Odin kunim.
5: She na ho din she. She me for so na me sho na taade mu mpa.
2: Mo beto me.
5: Okra de wonya ntua na mo mpu.
2: Ye.
5: Ano washo awurade ataade.
2: Mo si da ben.
5: Awurade ompu ne ma.
2: Odin
5: ne ba. The whole scriptures. David she me nia fi me hu abofra. Me ya abofra ma yepanyini ma hwehwem mi hu wotene ni ni ya
2: pa no
5: hallelujah mi hu wotene ni ni ya wa pa wo no
2: anase dase fo sesanye
5: because bible say urade ani watene ne fo so na oji won
2: oti o sufre so
5: hallelujah
4: amen
5: o say urade ani wo atene ne fo so na oji won eti se wo anopai ubenye jidie wo abra bom say wo won pemi na mom uwa urade bi wo wanim it is a say wo fo so na wo de wo sa akese nyankopon na ataade a wo go hu say wo nyankopon bu otumi a wo ya de nyina
2: yes
4: amen
5: yen ni das wo say
2: yes
5: urade say obiala urade awo no no
2: odi nkunim
5: wodi wiase so nkunim fi say de wo ti ni mu no
2: fi che ni wo
5: aso se de wo wiase yen ni das wo we fatu wadinu se ebla wo ble nyina o hawo ni nyina amade ni nyina no ataade ni unya nge ade ade
4: ni ni mo mpudi mpu
5: dia wa duro no dia wa duro no bebia wa ko duro no akekekre bi na wo sa so ataade ni
2: wo du boshe no
5: eninti ensai wachi ano humachi a wuchi mi bra ye ye okona bla kona bla o edra da bra na wukwia da ya wada busumu ye wie ye wako wako enim mwa mwadri fosu se kakra na aka no
2: wetu wasu
5: ubamba wunsa aka atadie no nasa wunsa aka atadie no uha wune dadini nina
2: tumitra
5: ibitra fise ubiale nyankupo awunu no
2: wadiwi
5: ya sisu nkunim na nyankupo baby yashu eni nkunim pen iti e unia uradi mwa mpuni mpu na jitu mse die wadro biyano sedia situation ni sitie biyano uradi bashe ni mwe ni mnyamu awo so anopai awurade yakopo won hira o
2: amen
6: amen yada wo soro yenu na se anopai yade be dwuma die na e be hyehye so na mgidi esese de wuti bia na wayo pen na pencil ready anopai asama yade blame na anopai ato asempe ni din se elders duty
7: Mpanifuo asadie. Mpanifuo asadie.
6: Mpanifuo asadie. Ye ka mpanifuo asadie a. Wo hene oyɛ panyini.
7: Yes.
6: Wo asadie sɛ wo
8: yɛ.
6: Headmaster.
7: Mm.
6: Wo yɛ panyini.
7: At the school ano.
6: Wo asadie sɛ wo yɛ.
7: Wo yɛ.
6: Sɔpo nso ɛda asɔre ano.
7: Mm.
6: Ɔso asadie sɛ wo yɛ de.
7: Wo yɛ.
6: Ɔyɛ. Gini yɛ twɛ me tia.
7: Elders duty.
6: Elders duty.
7: Mm.
6: Mpanfo a ededa deda.
7: Nimaku ahodo ano.
6: Nimaku ahodo ano nsole ano. Eno oman ano.
7: Omase de.
6: Omo omuda oman ano.
7: Mm.
8: DC Riot.
6: Oda mantemo district ni munyina ano. DC ya oda ano. Wano. Assemblyman Welia.
9: nshanka urade
7: amen
9: juma pa wu di ni wo ho welia na wo da no a wo ya samre mai wo ho no wo ka hu bi nshanka urade
7: amen
9: se obi a hu na sede ene de sese wo ya ti asemri ye pa ebe bo wa papa ema gane timi atumpon nshanka urade
7: amen
9: eti asemre mai kra wo wa sede
7: awo so ye
9: general pe santa assembly ma ko santa on assembly ma ko on push the whole gun been see that assembly ma yo e bia se mi nyina bi
7: eh
9: ye ma no
7: that's right
9: ni ma pe den achi street away yi no wo santa si no side enyo no anka santa si no side u ko ofi anka je se wo ko twa si no twa s no akwan ye si dan sim no wo bu ni esi ni obu ni okofa greda bedwi ntimekura na no maka chese ko santa street ni bo ho so wudi wudi toso ko santa street
7: please ajama fo body di papa pa o yisa bi ene kwa so so ma ni bebe atena eto ade free
9: free asem na meka no
7: hey
9: etu obi a nyuma pa be di nachi ti asem we ye pa etu obi a wa sade a sese we die
7: wo ye mpani fo asade
9: e jaka urade
7: amen
10: in si asem ni ye fan
9: Eti uko 1 Timothy 3, 1 to 7, 1. Eti kai ebienu omebieni.
7: Timothy mwuma edikai.
9: Wase se?
7: Eti miyasa.
9: Aha.
7: Wase esu afata kristo fasofo.
9: Aha. Tuaswe.
7: Nukwa semu niye.
9: Nukwa semu niye.
7: Sabipa sofu juma.
9: So obi pe shofu juma.
7: Wape juma papa.
9: Wape diye.
7: Ejuma papa.
9: Shofu juma. Se ube shini mpasho.
7: Sofu diye.
9: Nishete udade.
7: Amen.
9: Ati fi asam no
7: esu e fata kristo fo asofo
9: but o fa assembly so bi pe shefu juma
7: no pe juma pa
9: ti ene ye pa o enye sofo nko a o no asam no o ka o
7: shefu juma
10: shefu right

0: Hallelujah.
1: Wo fa yere mabokra. Wo fa na yale da ho sa no. Nura ya twera ma ni nyina nduru 2 million po gu ni nchen. Hallelujah.
0: Amen.
1: Yadifu ni fro kra no. Yadifu no kra fro no. Uchie wie ya na yere busa se wo mo sesei. Wo mo sesei.
0: Thing.
1: Jama wabusuafo no wo mu fi se sika no
0: taha
1: hal sika na taha gugu fom hallelujah
0: amen
1: na be makwasia so ifi won
0: sanchia
1: obi afrem kro amemfa
0: wahwe
1: ne kwasi wa retire je gentle ne yiri shere ne yiri koma ku no so koma maku okotra so dem obetu worship ni bi uyo nyamia o sakrada ya eso uni mabro hunu ni bi uni mabro wuro wada ya uye nyina ya hwehwanim ehwehwanim hwanim obese sofu no husa uye wa so dem wa ama Yesu can say be Matthew 9:13. Yesu can say
2: Matthew 9:10.
1: Shall I say?
2: Or say, na mun kongo siya ye ya say. Me pe mubrohu ne enya afurebo.
1: Watch yourself no. Say na wusu yo didi ni mapa Kristo ni a utiye miya. Bible say na no permit to for say wo kona ko suya. Mubrohu no say wo ni bi akoda ko suya.